0: yenana disipu ku echi yesanse sugar ti ha yenana enyehwe we in the first time eninchi no enana so de jumadi biye beji ni sugar ti ha bia no oni ha kra no a oba oyena se de sese ntino yenyina yemfa odo a yenana ayi achire sugar the four if you present bepem ne Ghana Union Ashanti Union Union ahodwe wo kurum hanyina no na na disipoku dwumadi e wadi wo kurum ha no ye ntimi enka to ho ache adwuma ode ne ho abo afori ama Stuttgart ntino ochina eye ne ne da ujana se kwan kama one ne ye na 19 no Stuttgart 4 mesre mu nyina se ochina ye nyina ye metae na na disipoku ochina ochina onoa mfinipe mu se ampa adwuma wa ye Stuttgart no Stuttgart 4 achiro do mini se ochina Stuttgart 4 ye bedan suba pa edina ye nyina abetae na na disipoku ochina ama ochina ne dwuma dia odi no na kuma one ne ye akuma to mu yem na enu sufru ono ma se dia yabom ka ye no over to you.
1: My name is Joe, and thank you for all the love and support on KB Radio.
0: Okay, thank you. You are welcome. Kofi.
2: Kachi, ye beda ATF nyina ase, ye beda Stuttgart man nyina ase. Se yesere se obi anfa ne hunhye m na dwumadie ni ntimi nye kama. Ne mboa ye nyina because eba ama ye nyina, e mama ba ko fo ye nyina. Enti e da obi bia ase.
0: Ye da ase Kofi. Me fi se Stuttgart fo so de akoma poa e be ye. Enti no nya me yard mo chira ibi hia. Eh, nya men ka ho pa.
3: Ya bia so ntimi wura ni ma se no. Ya